Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Mag-BTO debit card na. Para bubuksan ang bangko para dami pera. BTO. Banko na tayo. Terms and conditions apply. Sign up now with BTO app. Download from Google Play Store and App Store. Regulated with by Banco Central ng Pilipinas.
1: Ah, pagod at nauuhaw ako. Mainit na mainit ang panahon.
2: Sa mainit na panahon, nauuhaw ka ba sa iyong mga aktibidad? Uminom ka ng Mira Drinking Water sa tubig na nagmula sa pinakamagagandang bundok? Nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam sa lalamunan. Kaya hindi ka na mauuhaw.
0: Ah, sarap. Ngayon hindi na ako nauuhaw. Adam Orelar po, I recommend Mira Drinking Water.
2: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm. Available of 200 ml and 1 liter bottle. Bili na sa inyong mga suking tindahan. Manufactured by Awesome for Enterprises, your quality brand company.

0: nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas.
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
6: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
7: Isang mahalagang paalala, kontra fake news.
8: Mula sa Beat Media Communications.
9: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. For details, visit www.tourism.gov.ph.
10: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
11: Same nutrition, half the price.
10: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
12: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
11: Same nutrition, half the price.
10: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
13: It is us.

0: bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
0: Huwag!
3: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig.
4: Isang paalala mula sa Beat Media Communications.

0: patuloy pa rin maghahatid na nag-iisang balita. Kaya yun naman sa inyo.
1: Ay binilita po ang inyong MBC Media Group na malapit na po ang MBC TV's free-to-air digital channel. Naabangan naman ang paglipat ng ating mga TV na analog to digital.
0: The War, 1494 AM broadcast pasamata ng off-air nitong February 9. Pasamalinaw at mas maayos na AM reception. Stagot ni Kuya 150 lahat ng latest media updates ninyo. Pati Fanway at Shepherd Global Media.
1: Inanunsyo na po ng inyong kapamilya dapat na magtatapos na po ang FPJ's Batang Quiapo na yung March 13.
0: I-revend na po nitong Lunes Santo ang GMA Integrated News patungo ulit sa GMA News, ang pinaka-natak na branding ng news agency ng Kapuso Network. Sa wakas ay makamunan po ninyo ang ANC sa Signal sa Channel 27.
1: At bukod pa dyan, sagot din niya ang talakayan, tawanan at mga hilarious moments.
2: UTG, Eating Soda Crackers. Eating Soda Crackers. Eating Soda
1: Crackers. Anyway, huwag kayong malito sa New York Countdown ng Kabisig ha. Yung Net 25, sama-sama sa 26. Sa ABM naman, sama-sama tayo sa Wonderful 2026. Medyo nagkapareho nga yung title ng countdown eh. ABM naman, baka naman, magpareklamo kayo sa Net 25. De, short lang, short lang.
3: Katatawa talaga ako sa brand placement natin sa headline na to. Nightlife with one brand. Sa pang brand at nangyong sa pang brand. Grabing brand placement.
1: Yung off ko na to, transmitter na to. Mag-smoochie tayo sa digital TV.
4: Oy! Oy! Oy!
5: Oy! Oy! Anong ginagawa?
6: Ito ang TGFMA, mga kapusong mga kabastusan para sa Pilipino.
1: Grabe, TGFMA.
0: Isang taon na at patuloy pa rin maglilingkod pa sa inyo.
7: Ang lahat ng balita at updates sa media at broadcasting, nandito yan kasama si 150 sa Media Watch every Sundays and Sundays, 3:30 PM.
0: Mapakinggan sa Cloud Radio at Radio Kabisig 12:70 AM. Mapapanood din sa VSTV, ABM 24, InfoHub, Reporta, MOC, KNC, PCBN International News at TBN 24 at various times and days.

Buena suerte, Game Found Nutrition. Propel 2210. Derby King. Nutrio. Buena suerte. Para sa passion at dedikasyon ng Pilipinong magsasabo.

gentlemen, the show is about to start in

Waste Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
1: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
2: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
1: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
3: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
1: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
4: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
1: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
3: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
4: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Beat Media Communications.
5: This is Easy Hugus, stands a champion dishwasher.
6: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: It is us.

0: bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
0: Huwag!
3: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig.
4: Isang paalala mula sa Big Media Communications.

0: Good news mga Bound Mates! Mapapakinggan na ang mga programa ng Bound FM sa Cloud Radio para mas matindi ang saya at tugtugan. Monday to Friday, 7pm to 9pm. Sunny presa na ang Bound FM at Cloud Radio. Plus, tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes mula 7pm to 8pm. Magbabalik na ang paborito ninyong podcast mula sa Squatty Pods. Ang Squatty's Night Live noon, may bagong pangalan at bagong season. Ang KM's Overthoughts. KM's Overthoughts. Dito sa Bound FM. Bound lang yan. And on Loud Radio. Make your music splash. Napapakinggan kahit saan, kahit kailan.
1: Bound FM.
0: Yung masaya?

0: Mga Boundmates, good news! Ang paborito mong Bound FM na yon, Radyo On The Go na! Aba, di ba mas masaya? Mapapakinggan mo na kami kahit saan gamit lang yung mobile phone. Paano? Simple lang, i-open lang ang browser sa inyong phone at pumunta sa onlineradiobox.com/ph/bound. I-tap ang play button. Tuloy-tuloy na ang tugtugan at kasiyahan, on-air man o online. And watch out dahil coming soon na rin kami sa favorite online streaming platforms ninyo. Para laging updated, i-follow kami sa Facebook, facebook.com/boundfmph. Yung masaya? Bound FM, ang radyo na kasama mo kahit saan ka man magpunta. Bound lang yan!
1: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
2: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
3: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
2: Sus! Sino naman magpapaluko sa ganyan?
4: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
2: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
5: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
2: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
4: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
5: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Beat Media Communications.
6: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
7: Fake news yan! Mali!
8: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
7: Fake news yan! Mali!
9: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
7: Fake news yan! Mali!
10: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
11: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
12: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
13: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
12: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
13: Isang mahalagang paalala, contra fake news
5: mula sa Beat Media Communications.

0: patuloy pa rin maghahatid na nag-iisang balita. Kaya na mga asahan ninyo.
1: Ay binilita po ang inyong MBC Media Group na malapit na po ang MBC TV's Free to Air Digital Channel. Naabangan naman ang paglipat ng ating mga TV channel na analog to digital.
0: The War, 1494 AM broadcast pasamantalang off-air nitong February 9 para malinaw at mas maayos na AM reception. Stagot ni Kuya 150 lahat ng latest media updates ninyo pati fanway at syempre Global Media.
1: Inanunsyo na po ng inyong kapamilya na pag na magtatapos na po ang FPJ's Batang Quiapo na yung March 13.
0: I-revend na po nitong Lunes Santo ang GMA Integrated News patungo ulit sa GMA News, ang pinaka natak na branding ng news agency ng Kapuso Network. Sa wakas ay makamunan po ninyo ang ANC sa Signal sa Channel 27.
1: At bukod pa dyan, sagot din niya ang talakayan, tawanan at mga hilarious moments.
2: UTG Eating Soda Crackers. Eating Soda Crackers. Eating Soda
3: Crackers. Anyway, huwag kayong malito sa New York Countdown ng Kabisig ha. Yung Night 25 sama-sama sa 26. Sa ABM naman, sama-sama tayo sa Wonderful 2026. Medyo nagkapareho nga yung title ng countdown eh. ABM naman, baka naman, magpareklamo kayo sa Net 25. Hindi, shout lang, shout lang.
1: Natatawa talaga ako sa brand placement natin sa headline na to. Nightlife with one brand, sa pang brand, at sa pang brand. Grabe yung brand placement.
3: I-off ko na to, transmitter na to. Mag-smoochie tayo sa digital TV.
4: Oy, anong ginagawa?
5: Ito ang TGFMA, mga kapusong mga kabastusan para sa Pilipino.
3: Grabe, TGFMA.
0: Isang taon na at patuloy pa rin maglilingkod para sa inyo.
6: Ang lahat ng balita at updates sa media at broadcasting, nandito yan kasama si 150 sa Media Watch. Every Sundays and Sundays, 3:30 PM.
0: Pakinggan sa Cloud Radio at Radyo Kabisig 1270 AM. Mapanood din sa VSTV, ABM Balita 24, InfoHub, Reporta, MOC, KNC, PCBN International News, at TBN 24 at various times and days.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Coffee. Why?
1: Champion detergent. Tapat po sa inyo.
2: Magi Magic Sarap. All-in-one na sa All-in-One Magi Magic Sarap.
3: Yakult, panalo ka chan.

0: mapapakinggan na ang mga programa ng Bound FM sa Cloud Radio para mas matindi ang saya at tugtugan. Simula August 3, 7 PM to 9 PM. Sunny-presa na ang Bound FM at Cloud Radio. Plus, simula August 10, tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes mula 7 PM to 8 PM. Magbabalik na ang paborito ninyong podcast mula sa Squatty Pods. Ang Squatty's Nightlife noon, may bagong pangalan at bagong season, ang KM's Overthoughts. KM's Overthoughts. Dito sa Bound FM. Bound lang yan. And on Loud Radio. Make your music splash.
1: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liver-Aid Pro. Ang Liver-Aid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liver-Aid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liver-Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver-Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Para sa maayos na liver function, Liver-Aid Pro.
4: Liver up na tayo
3: with Liver-Aid Pro.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver-Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver-Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver-Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver-Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Proteksyon at tulong sa atay, Liver-Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver-Aid Pro.
6: This is easy, Hugo stands a champion dishwashing.
7: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo, at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.